kai nei pahaite aropura heitan lebe sen gotu sapu are inte mo hama no handa direbei pujare pitere genduha ora ku musika pu ere mikena oi komi bae kuese mo akanundu.